0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!

0: gentleman, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayun na lang gidna ako.
0: Kusa mo na yung katol na gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kayo ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol na gilok-gilok yun. Hinaya lang.
1: Sige.
0: Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lamay sa kong paminaw. Lami yung kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Dito yun. Kaligan ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Lagong sa mga dina! Ahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Arisa ko, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Darling, nagpaibot lang kong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ngano din ako'y mo ibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Darling, katol na magungkay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di na ka magpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Ani, dire.

0: kasino mo kapag maubok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto mo sa makeup, kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko, para sa imo.
1: Ako yung ginawa ka po, Bob. Para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Titulo ka ba?
5: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
6: Hugo the more!

0: Kagitan ganita ni Ma'am, ba't niyan dyan ko ato?
1: Ayaw na kabala ka, Balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niya ang saan man ni mapagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.

Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, sa'y kumakig. Gamay-gamay lang ganito pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginagang stoplight. Tapos nagdiretsyong isa ka driver. Ba, oh, grabe, dahil nung buyayaw ko. Kisa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Kisa ganito, gambal pa ko sang hasta sa nga, no. Gambal ko sa kagulingod ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, ginbuksan ko radyo ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado, bali na yung sim mo, ah. Di sa gani, no, tikalon ko na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kagang importante, hindi, ah, no, ay naku kabati, nga daw naghambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ah. Sa mga DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Abo na daw, mahuya ka nalang balawa, ikaw bala, nag-guha bala sa baba mo ng mga dinimonyo, balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte! Abaw, perte!

0: must dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Puti pang manok, may itlog. Ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayuhan lang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun o? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong bakuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilanggit. Dalawa, abri anak ko. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur. Na may iro, oh. Di takasulo dira.
0: Hadlok pagka ng iro. Di lagi na mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-tulo ang laway. Bahala ka, makanur. Di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya di. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom. Kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makakilang iro ha, talawag, galaway-laway na oh.
0: Ilagi, ako pa'y kunhuni mo, sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamahak ang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang na ako. Okay, okay.
0: Ang dami, parang kumpare.
2: Magkador, punong ka, di mo makakilang iro. Ipahak palagi ko.
0: Saan palagi dyan ko? Mamahak dyan lagi ng iro, anak. Kakita na ba dyan kang iro nga manumbang? Siyempre, upahak dyan na.
2: Magdaman, magdaman.
0: Tulong dyan.
2: Magdaman, magdaman. Ay, kumbiyahin, magdaman.

0: Dong, wabakan ni batik hangus dia, Dong?
1: Ha? Wala man, naglingkod lang ako dari.
0: Amo ba? Gahapon pa mangguka gadagandagan sa akong huna-huna.
2: Ay, rah, ana.

Nakakapuot ang ina, tayo'y lumilipad. At ko'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Ngan ta nagkakaturo ganig di sa klase ko?
1: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
0: Nata, suy ba? Day nangiturog aber daw.
1: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
2: M.O.R. For life! Makapadighay ka sa sarap!
3: Sa tagalit, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya, na

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tumagbo. Kinsay isog dire. Atubanga ko ninyo si Mang Kanor. Kung isog mo.
2: Mang Kanor, ayaw pag maui-maui dire.
3: Ay, si Mang Kanor. Kupo, tagipakami dire, Mang Kanor. Bak, isog-isog ka diha.
2: Relax lang ba?
0: Buy ko. Isog ka dili.
2: Dili.
0: Dara mo dahil na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
2: Hoy! Sabak kay kantiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman! Palagka!
0: Malaman, isog dire ang tawanan eh.
4: Nga, alok ka Mang Kanor! Pakita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Sir. Isog ka!
2: Nga naman diyan!
0: Tara, ubanta! Mangitat at kalawan! Sir, talawan diya! Tara, sir, mangitat at kalawan!
2: Oo, naaramlay na! Tara, mangitat ang dalawan!
0: Kanagyo, sir!
5: Salo-salong pang fiesta!
6: More sa tanghal!

0: Ha! Hi! Nawawala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, asensya na. Hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa. Palit tayo ng pwesto. Dito ka. Diyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
1: Eh, hi! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano yun?
1: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaroon, di ba? Mahirap na ka tayo mag-aroon. Tama talaga.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako galing si Jimmy. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kibalan mo ang tuo ko niya kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatigo lang git. Hasta sumong ganin, duwep ako nung biya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Kiti, may ingkaw ito, mapiak na kamot pinkaw. Basim lang ko na suyaan, tas ang chicks yao. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko lang sa kamot kong gatiko, bala. Namin kitang ipikto ya kay mga duro, duwa kadlom na ito gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Muli sa ito, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kung namin kitang ipikto sa Maninoy Wonderlana, magsinyas-sinyas ko sa mga kabianan ko. Pailang patay, babay ko kay doko namin lang ihakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay gani. Ah, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sa ulo ko do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gidang ipikto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR
3: Uma.

0: Alam kayo sa'yo niya ang ginasulat mo, man?
1: Ay, paralisa kong ginablos, prea.
0: Inagi niya, gitsi mo magsulat, daw?
1: Pati kinainay ko, pre, magsulat. Kasi wala mo, pre, may inay man magbasa ang ginablos ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More
3: sa tanghali.
5: More
3: sa tanghali.
6: Jesse J.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bess, move on din pag may time. Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudleyan kagid mag-let go.
5: There's more
6: sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Ang sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Manang hinot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kikalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw,
0: sayaw kita.
3: Sayaw, Makanor.
0: Kaya dyan, party-party.
3: Asa
0: mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello sir. Hello.
2: Hello Kanor. Asa man ka Kanor?
0: Hello sir. Nahalagi ko sa balay sir. Gitakigan doon ko sir. Huwag ko kabangon sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma pati hubak sir nagdungan. Lain doon kayo paminaw sir.
2: Oh, mau ba? Hala sige. Nawag na ko kayo. Kumusta na ako yung kondisyon?
0: Salamat doon kayo sir. Pagkabutan ni mga amo sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako makajuti na ko, Uma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Ano ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Lagi kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dali. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended ka, kanahanak ka!
0: Padamay!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hani! Hani! Hani! Mag-impake ka na! Nanalo ako sa loob, no!
1: Sama ko to.
0: Saan ko na ako na
1: bababae ka na? Hindi ako na bababae. Ako ang ginagawa nila lalaki.

0: mo pala maintindihan ang imo ginabatyag,
1: magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Kuko Kaka. Kalamutan sa ngalan, no, bro? Hindi ka mo mangikay kay... hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground, sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang expedition. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabate ko ninsang Maninoy Wonderland, tiginhaplasan ko sang mga tatlo kaanlaw guro to. Ako pagligad sa mga pilapagid kaanlaw, natubuan sang buhok. Ha? Di pala to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka. Sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang pala ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderland. Away ni may makaperde, ya. Nibisa na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan ng masakit na ayo. Away, sinabi na sa Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah. Mas aguruge.

0: love you.
1: Mama Bear!
2: Yes, Papa Bear?
1: Iuyaman ako?
2: Na, ta!
1: Iuyaman ako kay Pading? Ta, amak mo ang tinaraman ako, garuda ako para uma.
2: Papa Bear, dai man na maraot sa pagiging para uma, maraiyan na trabaho.
1: Iyong ani ko, ta. Ang problema, ta, garuda ako para uma, na pagkaibanan ta ka, garuda ka na kaya karabaw.
3: Lasan iyan, Pading Bulayan! Pagi! Gigri pa! Itutong ba ka yan? Itutong ba ka yan?
1: Relax ka lang, Mama Be.
3: Itutong ba ka yan?
1: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya. May nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema eh mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga ahaw.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaya na madyugay ko. Murag mabuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kay ko. Si Turo? Si Turo? Murag na ito lang check sulod sa si Ar. Bugay-bugay gini si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw patuta ka hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidsyohon kaya para kapapunta sa skandal.
0: Payo ba? Kabob paminawa ninyo. Tinawa-tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagigin na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lami kang chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Ay, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na makmakan mong Kanor.
0: Relax na muna. Ay, naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat musunod tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
4: Sikaran ko eh, ala.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagat! Pagkabagat!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunamog na kay Chicks din kita na El Toro!
2: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
5: Kaamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority dito kahit para lang mo hits din eh!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?

0: Yan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon na. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN blang si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na mula. Sa mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa itong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kinatistingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo ganman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tuwag pukasulahay kasi sa akong pananawan. Asang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why naging ko sa may makita? So masulhay na gid ang akong pananawan. Kasi gani, why ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni subong sa interview gani. Why ko, ano oras subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you, gid, I love you.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kaning imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na dili sa gawas. Ano so, kang dadlok ko na imo? Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mang Kanor!
3: Suka Mang Kanor!
2: Wa ko madlok sa kong asawa! Tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mang Kanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipang pintig ko ni Alia!
4: Isunggang Mang Kanor! Eh.
2: Kanagod ako yun yung idolon kay dili ko under! Damay, ang akong asawa.
5: Hala, sa Mang Kanor!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok ramagod din dito, nalibaho.
1: Hoy, Kanor, palusot, pagyod ka ha? Palayasan ako na mo din, he?
2: Wala, darling, ay. Sugag na ako asaway. Pangtas kay basasan, pangtas pinugdagway.
6: Mang Kanor, asa ka tumingo na mag-animang, isug ka!
2: Ay, kamo niya, siyempre isug ko, pero mas isug siya. Urang kong tiger, pero na ay trainer. O si Ander, over ko sa kahadlop.
7: Lahat ng gusto
8: sa hapon na
9: lahat ng order mo
7: back to back dito.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sud-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Cool down ka muna.
2: With the hottest hits for the entire barkada.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin isang doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akon sa amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay sadto sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagi kay nga, nagtaas pagi ng sugar ko, nagdamo pagi. Nahulat-hulat ko ni gani nga maglalawas mo. Parang subton ko kag ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpila sa buong kilo sang sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisandiin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The fully loaded barkada mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Joy, Joy, Joy! Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung nalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may tubas ng portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi ina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman, no kakabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sahapon!

0: variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat beo bro bayo.
3: Mutang na ako ni usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausa na ako itong tamban akong giparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako din sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, may isa ka basong tubig. Ani ah, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda.
3: Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Ano nawala man? Mga man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ah.
3: Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
3: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto nyo ko din mo hiluan, kanurang ka.
3: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninong kagmantika sa kabaso para mo-slide.
4: Mo-slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot akong almorana sa siging utok?
3: O gani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.
5: When was the last time you saw your dog?

0: sa hapon.
1: More love songs.
2: Easy.
0: More dance.
2: Yummy.
0: More rock.
1: Swabby.
0: Lahat minagsama in one ultimate serving.
3: My only radio.
0: More sa hapon.
4: Ang Changi Michon!
5: Kompleto sigado sa linsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
4: Ang Changi Michon!
5: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
4: Ang Changi Michon!
5: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
4: Ang Changi Michon!
5: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
6: Choy, may dulse ka na, Choy?
7: May araman. Ano mong dulse, ha?
6: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ha? Para mag-sweet man sa balas ako, now.
8: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
9: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa huwag ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa huwag ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo ko. Blah, itom gin. Sunlog ganit ko sa mga amigo ko nga balin ako no. Choco na batok o batok na choco. Ambal ko, hulat lang ka mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog ti kun dula atong itom-itom pating liog kun dula man so wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco wala na kay nga wala na ko batok wala na ko tangkugo wala na man ko liog daw ba o ko tulukon mo subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko hambal nila ko no do ninja turtle ko haha perti ta maghambal ko nga sila nga epektibo gidi ang Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Turn your radio up.
5: You are listening to
6: Mix of Rock.

0: Oh, gano'n naman po. Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!

pilit ko mang ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: pre, kita naka X-Men pre.
1: Oo, X-Men paborito ho gani na.
0: Ah, naibaw ana nimo pre kung unsa apelyido ni Beast.
1: Ah, apelyido ni Beast. Oo, duwa naman. No, duwa ay ko balo pre ao.
0: Kuan quit. Beast quit.
2: Wow, puerte.
3: Mix of rock.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye!
3: Maride!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sa gid. Sa pagkasakit, malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ganit, testingan, awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko ni sa Maninoy Wonderland, ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin, banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto na yun. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di pagkatapos, naging utod ng tuhod ko. Ati, si gwapo, gwapo ka din ipikto ka nga. Huwain isang pila sa akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Gwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Dag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: More music on my only radio. Now.
4: More sa gabi. Express.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkato sa Ricardo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may ara ka mo dira sang kalendaryo?
4: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
3: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.
5: More fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into a-

0: yan eh. Pati ka pa nila sa tawag na ghost.
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala? Murto.
1: Gapati man, sir eh. Sir nga, katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang. Kito mo lang naglisensya ka sa ako nga matend sa lubong sang imo tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo.

Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa gin-mix lang agatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessie Bell. Do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit kag

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko niya. Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na ngayon po naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko. Kag bawaling ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatsyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay, kinagat ko sang ido. Kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo. Drato tambis may sambag mo sa may release bla. Bukong sino ido to man. So nagamit ko isang Maninoy Wonderlana. Gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido. Drato tambis sa may buku-buku na sa may buku-buku na bala sa TL bla. Drato tambis ko kinagat sang ido mo. Maayaw kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinadtan sang ido sa akon nga buko-buko, sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti para nga hindi kitaon ang kinadtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha, hindi ikaw mamanugid nga nagpa-interview ko sa inyo ha.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Music. Bobo Max. Ow.
5: Or to the B Express.
4: Sit back, relax. More sa Kapi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers! Mangkador! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutan ah! Huwag sanay ka niya! Kalit lang! Kalit lang ka kanahanak!
2: Mangkador! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga! Buongon! Dako kayo!
3: Uy! Huwag saan ka dyan sa karo ko?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingan na ka dako.
2: Oh, dako agi na yoy.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. Sumay gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhay na matong bitin.
2: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay tood, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Tuas sana, oy.
2: Atik naman lamang, Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo tuwa ng istorya, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buongon o imong kamote kay putlan ako na akong bitin.

0: suang gorose siar jai.
1: Betiga apa zumuna bolga maya suang sa siar tembe kau.
0: Ciki pag spesialku sa siar. Pagkasigang suga tapos gajapyas ang malamig na angin.
1: Uy! Katampuaw si Bubig! Tingala ko nga, pwerte ka pang suot sa refrigerator takay. Dito ka gali ng ihe!
2: Wow! Pwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga.

ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Mama! Uy! Kita niya di ang drawing ko, walang gayon!
2: Wow! Malanggayin man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
1: Bukan man yan, Mama, karabaw.
2: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gayon? Karabaw ba ganin, oh? Masarigo, no?
1: Bukan man yan, Mama, karabaw.
2: Oh.
1: Ikayan. Ah. Ikayan, renewing tayo ka.
2: Ako, big drawing mo.
3: Karabaw! Muli ka na, Mahino! Muli ka na, Mahino! Muli ka na, Mahino! Muli ka na! Wala mo karabaw pa lang sige na mo.
4: More Sakabi Express.
5: Let me take you there.
4: My only radio.
5: More Sakabi Express.
4: More Sakabi.

0: hindi mo ba lamang intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Imo Titoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa ka tawo nga mahilig sa sounds, sa sound system patokar bala na magpaupas gani kun diin tong mga lugar ga pang lakyaw ko na ya para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot tugid ang dulungan ko sa speaker kay gusto ko gani bat ako do ano katunog kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ti sa sobra ko nga duot sa dulungan ko baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay kag sa mga kilala ko, indi nako kabati. Bisan busina sang jeep kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ikukubati. Why? Nagikumayang batian. Pero may nagrecommendar sa akon sang bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nagrecommendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gin man. Kay pagpatulo ko pa lang, after mga isa kadlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga banwa to. Away na ko kagadto, ay nako tiyaga pang lakya akong din. Kaya nga, sad ano kalayo ang paupas. Sa balay pa lang, bati una, shadok anting sa akong nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nakakadto kay Bation man sa Kalinog. Magpaupas to. Wain naman ako nakakadto. Bation, supply mo. Pati ng mga radyo nagagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatinaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisan mga chismis ganit sa Piyak Balay na. Batian ko na ya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kagrinahon. Batian ko ah. Gagsirinamo lang mo. May taghol sang ido. May hunis ang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Wain pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigi di epekto yaki nga ah. Tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Ti batian ko na tanan. Pati ganihambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Ti mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Uy, pa.
1: Galing ako din sa asawa ko.
0: Oh.
1: Taba na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
0: Wow! Eh, di ang payat na namitis mo.
1: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat
0: eh. Ah.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.
1: More

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Ah, Lito, kabalo ko ngayon ko maging master aning in English ba? Unsa English ana ang punuan?
1: Ang English sa punuan, wood.
2: Ingon sa mong teacher kay tre.
1: Aw, kung tolo.
2: Ana.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa nguway ba ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana? Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog. Kung matang din nervyos na ano klase balatian ang kurog lang. Maghigda ka na kong gabi. Ba, pwede nga kakurog-kurog lawas mo. Unod mo na ka uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Ba, kadali sa epekto ya. Kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang, nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako. Pero subong, naparalyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa eh. Tama na ka... linong sa ako nga pag ginawi kaya nga higda na lang ko subong ang bilog ko nga lawas steady na lang steady na ha higda na lang ko ulo ko lang na pwede mahulag oh tanaw magliki sa to wala mga tango-tango amo na lang na kayo kay moon kaya nga naparalyze ang bilog ko nga lawas tiyan mo na mahambal ko epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart
5: more sa gabi
6: is on MOR. More sa gabi.
5: More sa

0: makakunambreman el mga kansyon. Cosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Cosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Mama, nadangog ko sa diri MOR. Sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
2: Oh, mala. Totoo gayod. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
3: Love never dies.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae ka ning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Oh, Brad, ka namin sa paningkaising ka. Mag ayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga kung nag-upod na dua. Naglagaw-lagaw, Blabre.
0: Ah, galit. Eh, anong ina-yuhom-yuhom mo na kiti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. At barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah, do, na, namian ako, Blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, purte.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kong budayan gani mo. Kay sa ilong ko na siya gagi, hindi na ako makinanglan magbukas zipper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya. Pero itawahay na mga hihikas. Kumpara mo sa noto nga kabudlay, mahapdos kong mga hihikas. Mga itawahay na git, itawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga kamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Hugot pa more!
2: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapay tong amo, wapay meeting!
3: Dami na pa, mising hulap din eh! Walang yaman na po itong mga amo! Damay, damay pindiyon akong lakaw for part. Wa pagin si Busing dugay kayo magpatawag meeting niya dugay kay maabot.
4: Ingon-ingon pagin siya nga alas 3 sharp. Wala pa man lagi siya din eh.
5: Mogin akong kalagutan ni boss ba?
2: Ah, relax lang mo. Mogin ni kalagutan po na ka sa tong amo magpatawag-tawag og meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Unya mo dai malate. Mamasangil na sa tong kanay karabaw mitabok mo nang na late na pod. Mo na hindi ko ganahan mo atin-atin ang tanong mitinga. So, nagsaligyo na siya kasi ang atong amo. Sunod, di na dyan kumuhapil na niyang meeting. Di na dyan kumuhapil! Di na dyan!
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun, may-may-may-tengo may, siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
2: Ha? Wala ko nagingunan na, boss, eh. Ang nagingunan na, ang nag-text. Dali ako. Napagunod kayo na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko nagingunan na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: Easy as 1, 2, 3.
8: More music all night.
9: Para lamang ABC.
8: Music so right.
10: More Sagabi.
8: Just the way it should be. More Sagabi.
11: Just look at you.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan, sakali sudog problema sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Ahani Bunch, will you be my wedding?
2: Ang funny mo naman!
3: Why? What's laughing?
2: Because you're so wrong gramming!
1: Ay abaw, perte!

0: pala maintindihan ang imo ginabatyan? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako si Perper, third year student sa UP. Kung unhan patyo, kung teenager, kaga problema kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa buhay ko pila kabilog. Di daw nahuya man ko kay syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Nabatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR. So, nagpangita man ko kung diin makakuha sina. Kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, tasik lang ng epekto ya. As in, effective kid siya. Kaya nga, sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana? Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay a bumperty! Sa akong naguya, wala na. Wala na, wala na tubuan ng punggod. Kaya puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong nga butkon. Ganda ko nga siya dapa-dapa ako may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanamis ang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon. Pero sa bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng lawas ko sa punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan. Tawon nga daw, sa guya may punggod, tapos iba mga lawas kanami. So, buong yung kanami, nagiging kayo, puro na lang gid yung punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganis ang friend ko, ay, perper na ano ka? Daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, ginagamit ko, bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Google.
1: Google.
2: Google.
3: Google more.
0: Google more.
4: Miss, babili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na. Tinimbang ko na yan. Pero kulang. Kulang. Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin.
5: Who got that more?
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa pag-abot ni Banimo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Nung rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, na ako nakalarga na.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Oh, wala pa na kabayan, liyog lang daw ah. Para dasig na karoon ah. Liyog lang daw, wala pa kabayan, liyog lang, bayad lang daw ah.
2: Manong, bayad.
1: Dinalin?
2: Sa akon?
1: Sa din ni mapadulong?
2: Sa imo.
1: Abaw, perting.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: hindi ko pala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge bila. Astig ko ya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiil. Ito kong maglakat ganyan ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4". 5'3", 5'4", huwag nakata ko, 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderlana, intestingan ko, mapikti, bugid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayogod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, lang tupong na. Pag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gindi ay ang Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana! Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
7: Easy!
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, wala makulkwarta ka ron.
1: Kanor, naamalagi na ningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadtog? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apel ang iyang tiil. Ay, klaro ko yung tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo ba yan?
0: Madami, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan na niya.
0: May pito! May pito! Ito, lulong ko na putahan na niya.
1: Okay!
0: May gamay, naigo ang akong asawa.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag, check na check! Easy.

0: dong. Ay, na paglangay-langay dong, be. Pagkuha naglisensya dito, be. Gay, kikag ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay akong lisiton niya nga. Isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginhaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kad pati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, nako, gandang akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, darling, tira na lang tamang lingkod para dool rata sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Ah, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare?
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, tana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Maka pinagpagdali do.
4: Lagi, uy, niya magukod pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba? Waiter!
3: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mua!
4: Oh, okay na, kana lang!
3: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ko na, kay maragadali, jub ka! Mapak, ginamitiraw, minyuron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang! Darling! Anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang good na sila, magpaabot na lang ta.
2: Sila na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarin nyo, dire.
4: Excuse me. Ano sa problema?
2: Dile, magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban. Kami may unang nabot, dire.
1: Kanor, tanawa. Ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dile, na kumordera na. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamugun ang tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na siya. Iyak na lang
3: ka. Sir, dili mo.
2: Dili lang ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, speaker?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahil amos ang kare-kare sa gunaw.
6: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Bart, Bart! Grabe, alam mo, alamsin mo kung daasingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man na personable sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yan, parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba! Pwede!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: I'm still stuck on you.
1: Hindi mo ba maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Paano mo mapamatudaan nga epektibo gin man ang Maninoy Wonderlana?
4: Ay, ako na mapamatudaan, sir, kanya ha. Sa 2006, nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko no, sir, ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana, kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang na inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa, kagin piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik masakit ko? Kay dito na siya, sa sulod siyang prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ama pamatuod siya na iya. Amo na eh, kitawan subong, okay, gikuya kay nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
5: Abaw! Puwerte!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.
5: Hugot more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dogs!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kisa nagataganing stop toy? Kisa!
2: Pa-kaning...
0: Kisa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kisa nagataganing? Tubag ako! Kisa!
2: Ako uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulini.
2: Pang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunin style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulini. Iulini ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iuli na lang nako ni.
0: Mayo!
2: Nya pang, giapilan man ni Cash. Iuli pud nako ning Cash?
0: Ah, mo ba? Nani Cash na. Anak, okay ra na. Prince na sa mo. Ayaw na sagot pag seryoso. Okay ra na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na kay display sa tong divider kay. Di ka po inakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis dan na pud na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli ang Cash. Mahiram ako niya, be.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Agom, mag-uli ki atab, tangan idae ko iluwas ining minasbad.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.

0: mo ya, abi mo lang nakita anta ka, may ginakiss-kiss kitong babae kag gina holding hands, holding hands. Ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inaano mo eh, mo ya nga ginatunto man. Wala ta kaya ginatunto ah, pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh, ano?
1: Amo to yang ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba, puwerte.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain libre sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrin ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan ang maingrin ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrin ko. Subong may pula na, may orange, may yellow, may ara pagani pre social, may pusha.
3: Pusha? Spell pusha be?
2: Ang pwede, raid na lang. R-A-D, raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Mas agurugin.
5: Kabalo kadong murag yuntag katong story ni Juan Tamadungbal. Si Juan Tamad. Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang Bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, Anay. Anay!
6: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisagyo din, may lado ta ba? Daga kayo magpaad. Wabot siya kay ilan ni bro. Kaning mga lalaki ay namusigig paad ya. Kaning mga chicks na akong iyan sa akong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, doon di ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga. Uy, naigwa pa. I-add ka na yun. Sabok ka gina kong darling sa inyong Panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sabok ka gina, tumagun na lang na ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ganti ka madugog, chape.
2: Hello?
0: Darling, chape di kayo. Chabe, chabe. Chape di kayo ka. Di ganti madugog.
2: Hello? Kani? Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, dejo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Namutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiil? Ina ako sa mall. Paligtan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala na ang dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na ko din mo. Darling, ang akong size sa tiil. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa tiil, size 9, akong waistline, 33.
2: Hindi maklaro, chape yung kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon, size 33.
2: Hindi lagi matungong chape, lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na ako mong palit, uling na lang ko. Bye.
0: Darling.
3: Ready ka na ba?
4: Ready!

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipilian ni Dita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikamakaon o dae.

0: Uy, yung babae nga nagpapara sa taxi. Adulukan ko, be. Uy, ala, nanon ni? Nga wala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka, ma'am.
2: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga, libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imo nga inupite.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag. Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Yan isang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akon mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan isang kasmana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ko nga pamanyos. Huwag ganing isahan kasmana mo. Nagpirot dayo ng akon mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na ganing akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko ganang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, manggamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!

0: matay mang kanur. Wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyoke. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong imbita din sa inyong balay player magbidyoke. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandaban.
2: Only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, giangkas na iyang darling.
3: Uy, darling. Dito niya, darling. Kailan ko siya, darling.
2: Bakar mo ka, drawi.
3: Ah, kahamis at paato.
2: Bulaw mang buhok. Di, itong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya, darling.
2: Iya, lagi itong darling lagi. Makigalis pa, mang anako, uy.
3: Dili, lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Karga na ng mga gulay sa tresikad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Taro nga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatala ko na to na eh.
0: Pareng Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Daling kisikat na kaya ka. Mulabay-labay lang kasama, di na ka managad.
0: Tisa, usay nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy! Usay sabay.
0: Pandamay, di ba ito, ano ni?
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Nakashort pa mang gani to.
3: Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At isa, dalhin mo ito, Mangkan.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, dalhin, wala ko'y giyangkas na rin. Kung bayan ko ni mo sa'yo, kumumata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kay angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, inood na ilang ipang sulte?
0: Dalhin, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko ito.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi ito yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad, wala lang.
1: Isuot kami.
0: Agad, mga tawa na ba na blahay tayo.

0: Tignan ko maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Ikatabi ko lang.

ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mga sa initan, pero may kami nagatrabaho, eh, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ko dyan sa mga lugar lang na mainit ang silas ng adlaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Gitubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kakitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masaraman na lang do kaya itom sa akon kay ti syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko na gidya nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na ganin ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nag-istiso ko mo. Anami pagkik kay nga ah, ulit naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa nga lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo ko yung salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid kayo. The best gid yung Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito.

0: iha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tiguang, bislat ang iluan, bugason, ito man, pangagpadyod.
2: Sige, sige, panaway dyod.
0: Patamay!

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?